0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Malik Salam.
1: On est content, Yarion.
0: On est content, Ablaye. Nakite wa Ablaye.
1: Mais xana di la ñaanal Yalla rek.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Nga dund lu bari yak sa njabot.
0: Mhm, mhm.
1: Arin tuba yola tawlo na sama yaram.
0: Way way way way, deug la. Wax nañ ko.
1: Nit
0: ñi wax nañ ko.
1: Da ngay nit ku bax.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Yalla na Yalla defal jam.
0: Amin, amin way, ñun ñep ñu bokk kay ñun ñep quoi.
1: Ñi ngi lay toyé. Trois anniversaire bu baax.
0: Merci Ablaye, merci beaucoup Ablaye.
1: Ku bax nga.
0: Jerejeuf.
1: Degg na li Modou Fall wax ci yow lepp.
0: Waaw, ndaysan way.
1: Lepp li wax lepp ci yow la.
0: Deug la, deug la.
1: Am na li muy wax nit ngay wax ci mom lu baax.
0: Waaw.
1: Lu baax lolu nga wax.
0: Da
1: wul bi day wul ci wul bi ci ko wat delu wat ci ñom.
0: Deug la waaw. Si si lolu amna.
1: Ndax ñom ño baax motax ñu doy wax lolu lolu nekk ci yow.
0: C'est ça. Ku baax moy xam ku baax.
1: Mu ngo kon ñi ngi lay sant baax te ñaanal Yalla yak sa njabot yépp.
0: Amin, amin. Amin way, amin way.
1: Li baay Ablaye bu baax.
0: Na Ablaye bu.
1: Jaay ñom ñepp rek.
0: Hmm.
1: Alu aduna lu fi jar xaru
0: way way waaw hmm
1: lan mo fi jar xaru
0: hmm
1: lepp lu la meuna metti war nga ko war nga beusenté ak sa xol
0: way way
1: bu baakha baakha baax ba xaru mom dalay aduna jaruko mom yalla mom borom xam xam yi li ci wax ñepp deg nañ
0: waaw
1: kon lu ko fi jar amul
0: amul
1: jaruko fi
0: amul
1: lu fi jar xaru amul
0: hmm
1: lepp luñ la meuna def ba lu la meuna nakari war nga beusenté ak sa xol bu baax wala nga djuk bu fekke te ci keur nga nek sax jam nga djuk dem
0: hmm
1: tok tok alli bi xolaat sa bop ci
0: yaa waaw
1: maya sa xel bu baakha baax
0: ci
1: taxen delo sa xel ci yalla
0: hmm
1: dara ay aduna jarul xaru
0: hmm
1: lu fi ma sa am rek lu fi ma sa am rek am na amon na fi
0: waaw bari na
1: lu fi am lu fi dal nit ko me xaru rek am na lu dal na nit lu raw lolou
0: xaru bilay bilay
1: hmm bilay yu xaru xaru baaxul
0: hmm
1: kon kon lu jar xaru gisumako fi
0: hmm
1: borom xam xam li ci wax lepp ñu deggees nako
0: waaw
1: ci ko defit ku kep ku ko meuna def
0: hmm
1: yalla na la yalla yeureum
0: amin amin na man
1: bañ ko defat
0: hmm
1: tax li ndax xaru mom daganul yep ku mu ko ne degg na xaru daganul
0: baaxul bien sûr bien sûr
1: kon ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di leen ñaan ñaanal yalla bu baaxa baax amna sa ben mbokk mo la waxon na la ko fi kérok
0: waaw waaw
1: ajam day so mi ngi lay
0: nuyu bu baax alhaji massaxo mbouri saxo
1: so pour le malen di
0: fay ma ngi fay saxo ma ngi fay merci beaucoup merci ablaye merci ablaye diop mu ñowé louga ñu xaar touti xol kenn ko bëgg intervenir ñu jël ko forum sur l'actualité

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Ayo ba.
1: Wa sina Ali Diop.
0: Naka fe way.
1: Ni sati Yalla bax alhamdullah tabarakallah.
0: Yalla na sax Yalla na yokku.
1: Allahumma amin di ñaanal señu bu Karim Mbacke borom makkar wal akhlaq Yalla fi yag te wir Yalla defal xol yi defal jikko yi def ci posi dal.
0: Amin amin amin amin.
1: Allah ji Ousmane Sose Ndiaye bu doxobe no ngui nuyu diko siyar ak señu Mansour bi bar kee ji ak Issa Kha Sall. Waye ba nga nuyu Babacar Mar ak Boubou Diam waye Ablaye Diop momu genn legi ak Mamadou Faral Louwo ak sunu mbokk Souleymane Ba Koutou ak Alaji Ba Alaji Babacar Lo Koutou di imam
0: ah d'accord Babacar Lo
1: wa Babacar Lo ak imam Mamadou Kha ñom ñepp ñinga ci marché ba ay ñuy diglu radio bi lañ
0: ndaysan c'est bien ça c'est bien ça
1: bu ko defé ñoo ngi nuyo tamit Cheikh Fall diko jox nuyo bokk yépp rek tawakkal bu ko defé yi waxtaan lu am solo mu jëm ci walu xaru ma ngi ci Ablaye Diop momu genn legi
0: wa
1: ak baye Ablaye bu xaru day lo xamanteni ni sun borom mom tekkuna kep ku ko def kep ko xamanteni ni da nga jexal say fat kep ko xamanteni ni yar ko tay fat sa bop euleuk sawara moy ci dekk way sawara mo gëna yey ci yow amnañu nak buñu méré mom jombu jo def dara amnañu dañu am xadar am ñoo xamne dañu wax xat am ñoo xamanteni dañu bari ak bañ waaw am ñoo xamanteni nit dañ koy def lo am ñoo xamne dañu febar
0: d'accord
1: waaw am ñoo xamanteni ni nak mom ak bañ lañ am dañoo wax xat amna lo xamne duñ ko fekk mupp gacce bu leen dupsi
0: mara
1: yex ci seen kaw ñu bañ mu yex ci seen kaw ñu faat seen bakkan jeexal seen dund
0: ndessane way
1: barki dem rek sétal nga ci théâtre ben théâtre ci ben ay épisode lañ ko def ci ben télé ga gis ndaw sa dafa muju and ak bom jet ñu am luñu naan daal di faat seen bakkan yoy yep ko re di ko sétal rek bo leggé ah lu muy jur lu muy jur ta théâtre lañ ñu ko don sétal ñukoy tek Paris Siri ci télé bi
0: gis nga
1: ndaw sa and ak domam benen jigen ak baay ban bëgg nangu dom ja agé ta xew yep ga gis ndaw sa rek daal di jëm jël nangam daal di koy naan jox dom ja mu naan ñom ñaar ñepp ñu daal di fay wo ko am nga yoy ay gëni ko jangale di ko théâtre film yep bo nek la ci yu mel nonu wa bu ko defé nak kon nit lo wex wex muñul lu problème reuy reuy muñul waye boko bëgge fajé ray sa bop ci sansé rek day li nga doon bañ fi dé bo démé fëré da nga fekk lu ko raw da nga fekk lu ko gëna metti da nga fekk lu ko gëna tang da nga fekk lu ko gëna ñang ndax sawara mom mo gëna tang mo gëna ñang
0: dëgg la
1: té do fa jox mukk té fi aduna lu mu yag yag day jeex té fofa mom du jeex kon luy jeex ku ko jëndal luddul jeex ëlë xal nga ka riccu té kay xaru bam koy def bu démé ba ci digg ba bam wax xat riccu da la ñëw way da da fekk jëf wess
0: wa d'accord
1: ba gis na ko xaru day tak buum ci baar ba di xaru bu dem na ba ci digg ba bu gëtu la dé mu jafatu ci buum ga ba ñako doon walu ci bëñ ñëwé dag buum ga mu wacc xam nga koku momu duggu na ci way dem na ba ci biir xam na ko di gaara setu ko
0: xam na waaw waaw
1: motax bokoy def bu nit ñay xé rek musiba am way buñ gaawé ñëw man nga baña dé wa ci tak buum rek sentel ko ñi naan posen ñi def na dem bu yogu rek fofu ci booru pikit gis na ko dem ci tawé ba ci téer ba ci la raay bopam téer ba chef de quartier bi ma ko di mu wax seen radio bi bu yogul rek
0: waaw deug la
1: mu dem taxaw teer ba jaar ci ko mu def ay morso
0: gis nga
1: yepp nañ koy wacc dañ koy baye xel ñi daanu ci teen ñi def nangam la la naqari ba tax nga def ko bo demé allah khala fekk fa lu la gëna naqari
0: lu
1: la gëna metti
0: deug la
1: kon nan ko moy tandiku yoyu ak lu naqari reey reey leg leg nga ne duma def nangam way fekk da nga tollul digënté bobu
0: deug la
1: tollul digënté bobu ba diko def mom xala tudul lola amna foy tollu bay def len ni du amato xel xalatutu
0: dedet do xalat do xalat
1: nit nekatu fa nité nekatu fa ala nga ngi ko am duma def nangam waye bul ñaan yalla mukk situation ba waja tollu ba def ko yow nga tollu ci
0: waaw ya baxul
1: ngam gëm yi rek mo bokut
0: ay mo bokul
1: nit ñi yëmul ay dimension yalla mo bind ba nopi wutale
0: ci lu wor sa
1: ku nek ak nam la bindé waye ku nek ak lama def ci sa xol am nañ ci xol gawna tang am nañ ci xol gawuta tang am nañ ci xol gawna juk am nañ ci xol gawuta juk am nañ ci diko rafet na lu ne man nañ ko muñ lu ne man nañ ko diku waye nañ xam nañu muñ dara mënu ñoo diku dara xëdul ci ñom lu ñew rek ñu pétaru lu ñew rek ñu doon almé lu ñew rek tal lu ñew rek yu balé nit
0: da
1: koy bax da jërëjëf
0: merci mo ayo bolo mu ñu wowe ñom ré ñu gëreem ko sant ko bax arté quelqu'un qui veut intervenir sur 88 628 73 46. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Salam alaykum wa rahmatullah.
0: Malaykum salam, Miraj.
2: Waaw, Aline Diop, ñu ngi lay nuyu rek ziaré way.
0: Naka affaire way?
2: Waaw, di nuyu papa ay bu lolu genn mom legi.
0: Naka andun?
2: Waaw, ñepp ngi jamm be.
0: Jaajeuf, jaajeuf.
2: Ñu ngi lay nuyu, di nuyu gaay way.
0: Ñu ngi lay fay aussi.
2: Ok, jay fay tem bi mom, te amna solo de, tem bi nga nona
0: de. Doyna war de, doyna war.
2: Yame yalla may xolam mu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Mun de mom ko yalla may lu am solo la. Aw xaru baaxu dara waru jël xaru way.
0: Daru ko.
2: Ko nga am jabot bo xolé ci tangi rek war na tang dundu nu metti metti.
0: Waaw, billahi, billahi.
2: Yalla lu tej bu nu tej parenter du ko def mu. Lo gis mu tek ni rek amna lu tax mu tek. Kenn ko ne mom mo gëna xam moy kan. Way xaru baaxu daganul sa.
0: Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Elaj. C'est la seule solution.
2: Yalla mom ñepp bo gisé dé ablé wu ko mayé ko joxul ko kenn ci loxo kenn té mom ci mom moko téel bopum ra amna lu ko waral
0: waaw ndéssan lay
2: nit lu mëna reuy reuy mënul titeru titeru ba du dé
0: wol
2: bo gisé mu joxo ko téel ko bopum na amna lu ko waral né kenn ko né li nga jëf bo démé mom lañ lay fay nañ muy rek
0: bisala merci
2: metti na trop way ñu gën ñaan rek yalla yërem né xal na ci
0: merci
2: way téen ko way jëri jëw baama
0: woram ci la ci té ñu ha tuddi jël kenen

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Ah, Galali Diop.
0: Alassane, naka fay di way?
1: Ah, man lay nuyu di nuyu Serie.
0: Amali wala ngou croisement Ngoundian.
1: Croisement Ngoundian.
0: Waaw, ngelaw li barina Alassane, bay ci xel.
1: Waaw, kam man ci daral bi la nek def ka wo bari ngelaw tuñu.
0: D'accord.
1: Waaw, wagneek na.
0: Wa ba bu bax way, ni bax na de.
1: Waaw, ma ngi rafa lewi song bi.
0: Merci, merci Alassane.
1: Di nuyu di Serie yepp bayu mu ken.
0: Mu lay fay aussi, way.
1: Isum Galali Diop.
0: Waaw.
1: Man dama japp ko kar mom dama japp sakel def ka wagneex rek dama am lu wagneex ko sakel bu wagneex wu def ni def am lu wagneex da
0: sa xel manam da nga wéré di
1: waw dina am def amna amna lu am amna dal lu dal dal neti ye buñ ko dal dama japp ko an nak kelam ngay nek julit bu demé do bo am lu nakari
0: waw
1: dama japp war nga mono dal de lu wax yalla da nga japp julli bam nga ñaan yalla dal yalla mu na la ci gënné man leena japp man ba bu dé julli nga bu dé kay benen dé bi ba nga japp tam dé reen bo jël wat yalla gum nañ tax mu nga ci gën
0: deug la
1: waaw nga dal ga di amna lu ci bari nak lu ko indi ga def am lolu dal rek nga nekk biir net yi net ci bari dé nga wër dal kenn ku ne dal na ñaan yalla rek mbir mi bañ da bañ ko dal rek waay nak mbir mom bu dal ci yow rek da ngay fonne da nga am noko jappé fekk.

0: jël loolu teg ko falee te muñ te xam ne lool muñ la ko yàlla sant. Xuloo ci aéroport warut, xuloo ci biir avion warut, xuloo ci ba nga wàccee warut, xuloo ci diirab li ngay aj warut. Ku la fenq nangul ne dafa juum, bul fayewante. Ku ngay dam nit baare la taxaw sa kanam, seetal foo mën a aw rek ba dem te romb ko. Ku la xañ ba ko xañ yow, ku la may rafet na, waaye ku la xañ ko xadis daf doon wax ne jokkal joxal ki la xañ, wala léegi ki la dogu itam nga jokku ko. Ku la dogu nga jokku ko. Dogoo fii mooy tongoante, dañ ko doon tere bi nga nekkee fii ci réew mi, boo nekkee ci réewum aj ba tere nañ loolu. Diirab yaa ngi aj ak bi nga paree ajit nag, te dañoo bëgg nga yóbbuloo fa jikko yoo xam ne boo xasee ñib si fii ñoom ngay àndat. Jikko yooyu dañ koy gis ci yow, muy màndargaam ne waa ji ajam nangu na. Màndargaam aj mu nangu mooy waaje ba mu ajee ba ñëw, jikko yu rafet ak yooyu nga xam ne moom la daan jëfee ca ba mu nekkee ca aj ga di ko gis ca ñu baax ña, mu tàmm ko bu ñëwee fii loola day yokku, waaye dootul wàññeeku di julli julli juróom ak yee ca war yëpp. Léegi kon loolu mooy jikko yi ak melokaan yi. Kon rafs amut, fasooq amut, jidaal amut. Ku xulowut nag du xeex, ku xulowut du xeex. Biñ ne bul xuloo ci aj mooy ne bul xeex ci aj. Barabu xaram bi même bu fekkee du aj moo jot sax, dañuy tere ku fa defante ak fayuwante. Ñu ne la xaram bi képp ku fa xas dugg rek amin, am na wóolu ci boppam. Ba waa ji bu fa dajee ku xam ne moo rayoon bàyyam, sañu ko wax ne sa bët bi suufam ci, sañu ko wax ne yaa ma yoral àq yaa rey sama bàyyi yaa, léegi romb wéy rek romb wéy. Kon ku fa dajee ka rayoon bàyyam amut sañu mu ne ko sa bët bi suufam ci. Loolu mooy melokaan ak jikko yi xam ne waaye war na ko mel ci ba mu nekkee ca xaram ba. Rawatina nag bi nga xamee ne bi muy nekk ci xaram bi ci jamonoy aj la, te it moom mu ngi aj, bu mu def lu yàq ajam te na def lu xam ne day yokk ab yoolam, day yokk ak payam. Buñ demee ba ñuy wax ne am na ñu xam ne yàlla nanguwut seen aj, waaye sukkandiku na ca baax ak ñu baax ña, nangul leen seen aj ba noppi nanguwaaleel ca ñañ nangulu doon. Kon ñooña dañoo gën a am ragal yàlla, gën koo fesal ba noppi gën a sonnee seen taxawaay ba xam ne moo war seen diggante ak seen borom. Kon waaja wàcc na Madina, melokaanoo na melokaan yooyu ba bi mu fa jógee nag mu ngi jëm si Makka. Kon moom moomu xam ne Madina la njëkk a wàccee, bu ba muy agsi Madina kenn waxu ko ne xarmalal. Waaye balaa muy génn Madina di ñëw si Makka, foofu lay xarmalee. Kon Makka mooy dëkk boo xam ne kenn du fa dugg te xarmalut, yéefar du fa dugg moom, yéefar amu fa, fanaanu fa, jullit bu fay dugg it day xarmal. Bim xarmalee nag kon lim defoon fii yépp ci ba muy départ ci aéroportam yépp ay préparation la ak jikko jikkolu. Waaye ba mu xarmalee la soobu nag ci di wax la bayka melokaanu xarmal wi mooy nan. Am ñu xam ne dañuy sangoo ci seen hôtel lambaayu door a départ, waaye lañ santaane woon mooy nga dem ba ca Miqama, mooy bu génnee Madina. Buñ ñëwee ba ca Miqama, duusu yu yaatu yu bari, ndox yu leer lool ña nga fa. Loolu rek lañ ko préparé yu bari nag, lu nit ñi bari nañ dugg sangu ci lu gaaw, ñëpp génn pare jàkk jànga fa. Ñu jëndoon nañ seen xarmal, moo xam Dakar lañ ko jëndee wala foofa ca Madina lañ ko jëndee. bu ko defé bu ñu sangoo ba paré nak ci lañuy simé yéré yé ñaw moy yéré ordinaire saña ta kenn sañatu da sol lu ñaw sañatu da tak ceinture sañatu da pengu ay yérém wala mu faslanté ko légui da ngay lakayu rek daldi dugg ci jakk ji def sa ñaari rakay harmal bo joge ci ñaari rakay nak na bay ka nga cey toftal ya xam da ngay war li ngay wara ngi taxaw nga labbay ka rek yek ci sa war way départ wala ya xam bi ngay labbay ka yow da ngay dox ak sa tank nga soobu ci sa dox ba dem bude gelam nga yorit nga labbay ka yek ci gelam nga legi nak labbay ka dotul jeex ba kérok ngay taxaw ci ba ci bu arafa ba nga accé arafa fofu la labbay ka di jeexé tarawul nak nit ñi bañ joggé arafa jëm ci wal musdalifa ñu ngi labbay ka bañ jëm seminan ñu ngi labbay ka waye lolu njumte la légui mom harmal na commencé na labbay ka fu waxtu julli joté bo julle ba nopi nga delwat ci labbay ka bu lek joté nga lek bo paré delwat ci labbay ka bo dajé ay xarit nga dum safu ante ak ñom bo nopé nga dal ci labbay ka yak mom ba nga wacc makka bi nga accé makka nak li la ñëk war moy nga dem fa nga wara dal tek sa sag rek wañé ko wuti ka ba nga dem nga defi sa tawaful qudum moy nga nuyu ji jakka ji kan sañu do wax né ma tedd dalu wala ma tok noppulu doora dem waye bo tege sa li nga am rek départal nga dem nak tawaf bobu liñ koy tuddé moy tawaf ku djublu ci tawaful qudum waye limuy tektale moy tawaf bobu neegu yalla buñ fay dugg dañ fay nuyo nuyo jakka moy ñaari rakka waye nuyo masjidul haram moy wat kaaba gi juroom ñaari yoon kon mu melni ki aji amna tawaf yu xamne ñetti tawaf ang koy xaar ci kanamum waye bobu mu ñëk def ni bimu accé makka do farata ci bir aj gi da ba doon farata moy ba mujj ci besab julik tabaski ga bam joge minan ñew tawaf ci ko moy ifada mu wañé ko dalwat minan bobu moy farata ci ñentelu farata yi aj yi bu ko defé nak waye bimu ñëwé ci qudum bi moy nuyo nako jakk ji daw safa ak marwa dalwat nak ci dalwayam bu fekke koy bor def qiran la wala koy def tamattu mom bu agge day dindi wat ay lambayam dalwat ci ay yere ordinaire mo ngay xaar nak besab juroom ñettal ba ci tabaski pour mu laxas wat dam minan ki xamne mom day def ifrad mom ba mo harmale ci medina ñew makka daf tawafam ñew ci wat ci hotel ba yit lambayam gogu dotul dañ be ci besab julik tabaski ga motax am ñaari harmal ñaari lambay bu gi telme nga jël ga ci dess waye amna sax ñuy dem yor sen lambay bam telim ñu fotu wer waye bi nga foté wer da nga wara imaginer lan nga wara def da ngay teju ci sa nek te laxaso santane wuñ ko da ngay dugat ci say chemise santane wuñ ko kon legi jëndal sa ñaari harmal ba bo day ñett sax bi telem na lemal tak nga jëlat bu bes bi bala ngay jéxal fekk muy telem ki defon ifrad mom non la continuer ba ca legi nak bul fité wok kaaba gi nana jak hotel bi rek di yandu di nan atay ak grand place ko waxtan del fatle ko lila fi taxa ñew julli juroom de ko defé ci kaaba ga de fa yandu de fa tok lu kam sa katan del tawaf sa kam katan itam del tawaf sa kam katan ndax tawaf yi nonu ñu la ko waxé muy ñetti tawaf du lolou rek lañu faratal ci koy mo war koy ajde waaye foo feexee rek, foo feexee rek ñëwal nga tawaaf, foo feexee rek ñëwal nga tawaaf. Nu tawaaf yi gën a bëree, say bunt gën a ubbeeku, yàlla gën laa nangul mu nekk yokkute. Kon moom mi defoon ifraad def na tawaaful qudum, dellu si na ak làmbaayam, mu ngi ci hôtel bi, ma ngay dellu ca Kaaba gaa ko ñëw di def yi ko war yépp ba bisu juróom ñettal nag. Moo ñëpp nag ñooy àndandoo ña simeeku woon dañuy laxasuwaat, ñu ànd nag jëm si Minan. Minan ñi naan ko Muna, waaye Muna baatu tubaab bi la, waaye Minan bañ ak see Minan nag ñu dal di dëng yendu foofa, julli fa tisibaar, takkusaan, timis, gee, waaye duñ boole nag. Bañ jullee fajar nag, muy bisab juróom-ñeental ba, ca lañ préparé dem seet lu leen yébbu Arafa. Ñu fexe Arafa nag lu mu yéex, lu mu tardé une heure, maanaam lu jiitu zawal na fekk ñu àgg foofa. Yébbuwaalewuloo ay walis ak saag, sa laxasaayoon boobu rek nga yor ba nga àggee. Li ngay def mooy bu fekkee zawal jot na nga dem sangu. Nit ñi nag dañ def ay tant, indi ay añ, def ay lépp. Am na ñu xam ne bañ duggee ci tant bi añ fa lañuy tëdd ba seen ñibi jot. Defuñ liñ santaane de, defuñ liñ santaane de. Liñ santaane mooy ba nga sangoo nga dem ci jumaaja julli déglu xutba ga. Ña xam ne dañoo bari mbooloo mu nekk ci biir tant ba itam mën nañoo jiite wante foofa, waaye yooyu du mooy la gën, ndax foofa buñ la jiitee ngeen nekk ci waxtaan du ngeen déglu xutba, te xutba gi ci la bokk. Buñ ca jógee nag door a dem taxawaayu Arafa. Kon foofu ñëpp bokk melokaan wi. Bu bisab Arafa bi jeexee, jaar nañ Musdalifa, ñëw nañ Minan. Ca suba googu nag nga xam ne mooy subak bisab tabaski, ca la foofa nag lañuy dem sànni ji jamratul aqaba, wàññeeku dellu si. Buñ ëgsee nag sangu, buñ sangoo nag dindi làmbay yi delluwaat ci yére ordinaire ya. Sangu nañ, dindi nañ yére yi, làmbay yi sol nañ yére, ñu dal di watu. Buñ watoo nag képp ku xam ne ray xadiyu daf koo waroon, foofa fa lay rayee xadiyom. Waaye du ñëpp lañ waral ci ñoom ñu ray xadiyu, ndax ñee doon def ifraad ñoom seen aj dafa mat, dafa complété, xadiyu waru leen. Waaye ñi def qiraan ak ñi def tamattu seen aj dafa manqué, dafa wàññeeku googul la koy jàng mooy ñu rey seen xadiyu. Barab boobu fa la ñuy reyee xadiyu ci heure waxtu woo. Léegi nag dara desewuleen ci bëccëg boobu lu dut wàññeeku ñëw Màkka, def tawaful ifaada, dellu siwaat Minan. Ñëw diwul ñu ngi taxawlu fii ba dellu siwaat ci beneen waxtaanu fajar, di gërëm Aïda Diop demul coro mi nekkoon ci machine bi, di ko ñaanal yàlla yokkute gu ànd ak barke. Seen mbokk Omar Touré ngi leen di tàggu, rajo Sénégal di leen ñaanal jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: mujj mu ci neew bu ne tek mu lan lu ngeen di tek ma jamm la
1: wallahi
0: bo reforme gi ngay tan yaay da rew da yotan rek wa yoy mu ran tax sey yi dal guddu fan
2: ndessal noy
0: waye bu bekkene dana yow ku jeen jare li jeen sa waye fa la sall ñew ni sa ñu bay may ma ngir ñu ngal ko may ma sel nak bo may mo go may rew yoon wuti sen appartement ngeen dem su ngeen dem bu sen tem jeexé ngeen dugg ci détail
1: da deug la
2: clair way
1: deug la bu wé péng
0: détail yi na mo indi problème bo gëné tak légui balé mom ci doon ben wér nga dégg di passé né dem ci lu bari may ko dëkk 900000
2: mom la yolan
0: djé toujours robe de mariage 300000 salvi ni
1: di solo ci mé ko melni poupée
0: voilà né ay wéré li nga ci def lépp ci tak ci do mu 2 millions nangam ngeen dir appartement de fay 250000 francs appartement lépp nekk ko nda mer ni diko xol tak mu yu way saban day way kay sama may bagage yi lolou wone kenn ci dox kenn ci wax
2: waw waw
0: donc lolou mom dañ sey bu mu tegg won dañ ko fa teggul goor ñi nango ko ñom mu xol yi tout lañ yor melim lacc nga da di gadd bop kenn duma yépp man duma sa morom man nangam morom waxatuñu ko
1: dedet
0: morom kër waxatu morom de ngay muñ ndax sey jaamu yalla wax na la ko te bele passé li jambar deug moy di supporter señum lan mo wax buñu mëna ko wax señum lan mbax mi yow yow taw ñoon jambar nekku ci roi de zaren wala yeno ay saabu duggu bo yeno jambar deug ni ñi jox la jigeen joom yak ni wër dépassé woko
1: wallahi
0: ak kon lool lu muy tek tele moy kon kini lay jox dafa am lu mu mel mel kan woow nak mom ngi lox nga motali ko ci mom
1: deug la
0: supporte ko gindas gor boko terele ya ko mom
1: deug la
2: ça c'est vrai deug la lolou
0: yeen da bëgg trande
2: way way ndaysan way way way
0: deug la bëgg man na toñ bëgg na am barne bëgg bu ko baye toñ nak so bëgg deug nek mom dang koy muñal
2: ah way normalement
0: ko bari bëgg soko bëgg rew yu bëgg mom de ko terew lo am jox ko wam nga baye mom
1: deug la way imam est ce que magni aussi batay ñu ngi def la len war ci seyu xalé ndax nak dama don deg ne dañ mag ñi ño wara japp ci seyu xalé ndax bu ci mag japp nak mag ju bax nak bu ci mag jappul nak mom amana yaq ya xam man na ci am ndax ñi di wayjur yi aussi dina nu gungé sen dom man nga bañ na ci kër gi waye sa dom bu la sété nga yeb ko
2: voilà si occasion la
0: xam nga ñe tour partager la parce que baray ali defatuñu lañ waron ben dan def mais xalé itam ñoy yi loxo mag ci sey
1: ndax ko yi loxo mag de di nga mësa gis lu la jaaxal
0: voilà yow boone yow do sey do dëkk sa goro te yow xam nga sa goro am na lu mu daan jué ci biir kër ci dépense
1: deug la
0: man mi loxé ali man suma aw ma nga wacce mbour suñu kafam mais fi la nek ci ndegaru bi suñu kat deuguer bay defar bi jeex sama yaay moy liguent bo ma ñew
2: ah gis nga le
1: ak ñoo yaaga defar
2: waaw
0: fa jar teer ma dañ yeewu wallahi aw yoru geej dafa aw yoru geej té sa son sangi té tamé
2: deug la
0: waaw aw yoru geej su démé courte bala 9h 10h mu am limi ñu jox ko diko taral
1: ndaysan
0: waaw boba téléphone amul
2: waaw
0: gureul ko dañu dajalat bo mu ñu nga leen kër da doora ñoo bo di ké fék soxal seen nopolu nga na di fay bor
2: waaw
0: bayyi fa la fay bayyi dawar ñewat
2: kër
0: yi daan taxaw yi man ñu dañ japp
2: waaw ci lu wër sa
0: waaw mo tan ñu dañu duma dëgg sama goro appartement lay jël te di kër amul djogu appartement
2: problème source
0: c'est pas comme doy li muy liggéey ni di ko fay demawul nonou te mom ba ngeen di genn di labatante lamu la incarné ak lamu la xamni mo waxi ku bëgg la way xam nga ñeeku fa nga dem ba ci dir nak réalité ñew nak nga ñu yi do ko duma ko nangu bu la monté bo gënal sa affaire la
1: batay
0: di ko commencé ñew
1: deug la
0: ko dëgë mo dem kër yaay bu yaay dam diko togal ni sama doon jël may sonu ci mom nangam ciori gi ay rakam ñew ay xërt ak ñew bu dañu and ci mel ni ci gër ci gari kay ba tass
2: waaw
0: bu dafa tam ñam nga noppul waaw ki nga xamanteni duggu ni legi sey ba pare

ay jëmëne ko nak Sidi Diop fi ci kër gi la maison la radio majeur mu nek live bu nice bo xamne ndaysan Sidi Diop way nako jëri ay jëmë tay duñu ko tekk ben yeen papa Diouf et la génération consciente ay té dama lay may tout live rek ay jëñu dem ay jëne destination 12h ay jëw

0: ci mbokk mi allo
1: Adam Bay.
0: Oui, el age na nga def.
1: Way sant Yalla di len nomro yaangi
0: jaw. Bien merci, ma ngi sant Yalla bu bax way.
1: Ah, Yalla na yag way, Yalla
0: amin,
1: continue.
0: Amin mon frère.
1: Di ñaanal ñep jamm ak salam way.
0: Amin amin way.
1: Ah, dawo ci wi ñu jibul Yalla nañ ko fekke ak jamm way.
0: Amin amin ndaysan.
1: Yalla na ñep am xarak départ way.
0: Amin amin amin way.
1: Ey, may na Omar Ndiaye mo ngeen leg.
0: Omar c'est vrai, deug la ndaysan.
1: May sama ben ko fe bu nek yi de mourid niko Aliou Mbaye sa doom baye la de
0: Aliou Mbaye sama doomu baye nuyul mako bu baax Aliou
1: dablay bege bu baax ba
0: niko fi le uppe
1: inshallah nako may ne ñep way andu ne yeb
0: baye wo kenn
1: ke ba fek bu neex ande bi lay
0: wa ke ba bi dafa neex waaw
1: ah vraiment len bu neex way
0: ah wali balago se no dina ñew legi sek mariage dina ñew legi
1: yalla dina jox bin dem la nga gaay yeb rek ñu deglu ñep
0: yaang leen koy may ñom ñep dal
1: way
0: di kepp ke yow ndum rek may na la ay ci contane na ci yow elage ay ci elage mbay ndun mang koy beggé bu baax

0: Cheikh Diagne Ndiaye golle ma jooɗi peewi, kanko waɗantuno en kabaruji jaajje demgal Faresi. Musidɓe tedduɓe on ketto haalirde ngendi encore e doole Sénégal, konngol ne ɗo foɗo e Dakar wulla morgo Sénégal to karallagal ko Ibrahima Fall, sohna Thiaba Seck yesande ko guila moon Sidy Moon, El Hadji Oumar Bakabal. Kabaruji dabɓe ɗengal Pular, eɗen puɗoro ɗum e batu wiyetengu Africa Forward to Nairobi doole Kenya. Tawi noon kadi e sahande ɓe udditi e subakando mawɗo lendi son excellence Bassir Diomma e Diakhar Faye, kamñum o jooɗo dima e hono Christianilena Georgieva, kanko ardi fawru koppereje hakkude leyɗele ne wiye Fonds Monétaire International, to ɓe jiwtidi en noon ko fati e ñamande e haaliss ɗo ganduɗa nana dañane feere safrirde ɗum noon ene jeeno e kadi e toɓɓe ɗe ɓe jiwtidi kamɓe ɗiɗo. Mawɗo leydi ndi kadi o hollitimo kadi kuule ɗe ganduɗa leydi Sénégal nana dari hen gam wawde kadi safrude walla ni addude feere to banggue fitnaji to Moyen-Orient, kadi ha tenti noon kadi to banggue kadi gueɗe patuɗe e kuɓɓam ɗam ha ko ganduɗa battini e faggudu leyɗele ɗe. Kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe jiwtidi kadi gam jokkude jewte ɗe noon ko gam fati koyi golle kippuji FMI ɗo e nder leydi Sénégal. Ko fati e nguɗon battu ha joni e wangu ton to Kenya, hono Africa Forward kawi kadi ko noon wiyete joni, tawi nden wiyeteno ko sommet Afrique France. Kamɓe noon udditi hande to Nairobi koye tawtrede ma won ardiɓe leyɗele capanɗe tato e laamuji. En jeeya hen mawɗo leydi son excellence Bassir Diomma e Diakhar Faye ngal ɗon pottital noon, maɓe mbaw kadi yewtidde e kadi e jokkodire kese ko fati kutodiral kestisinakal hakkunde Paris e leyɗele Afrique. Ñalawma o noon fatuno koye yewtude ko fati e faggudu e ndel pottital biyetegal forum d' affaires, taw ene rendini ardiɓe gollorɗeɓe dowlo France e ɓe dowla dongre ak Afrique. E nder kabruji men ko fati e caɗele teskaɗe e ko wiyete cyber attaque, ɗum noonne kadi teskama ne heewi wadde ɗo e nder leydi Sénégal. Ko wattidi ko tan ko gollorgal tammingal kala ko fati e comptabilité du trésor public, kamɓe noon ɓe jaltini ɓatake gam tintinde wonde hono kadi caɗele ɗe e mbaɗi ha naati e nder peeje mabɓe to banggue compute guila alet, ɗum noon gam safrude kaɗon gonka Gérard Dacosta, kanko noon ko fewjiyanke to banggue cyber défense, kadi indimagu to banggue kutorɗe gande kesse. O addi hen noon feere tawi ko yo dosgal laamu woni loi yo darne ko fati e gueɗe biyeteɗe cyber sécurité. E nder kabruji men leydi Sénégal ene jokki e waylo waylo mum to banggue peeje to ganduɗa nden ko kisal rendo woni protection sociale, to sifodirama pamodire e tengtude to banggue nanatudal seeɗa seeɗa ko fati haraleɓe dilloɓe e faggudu ndu ganduɗa ndu lawɗinaka woni économie informelle, ɗum noon kadi tawa koto banggue IPRES e caisse de sécurité sociale. Oɗon waylo waylo noon no hollitama tawi dañama hen jabtuwol to banggue kadi addude safrude hen ko fati ɓurodiral tugnogal e dartol ganni, ɗum noon tawi hewɓe e haralleɓe dilloɓe secteur informel ene guiñanno ɗum. Tawi tabitin ɗum noon ko ina quoi jappo kañum woyti ko yo darne kadi gomu ngu ganduɗa disnodiral kaldigal rendo woni wiye dialogue social, tawa kadi ene wawa toppitede kala saaha. Ɗum noon ko gam heɓɓade nde ɗon feere wonande e hutortoɓe gasniten kabruji men ko laamu gor moƴƴol walla to banggue e koɓe mbiyata gartam gummotoɗam ɗo e nder leydi Sénégal. Teskama kam e nder natal faggudu leydi ndiyenne, ɗum noon saabi ɗum ko o conseil du dialogue social fedde tambinde e disnodiral e jewtidal rendo, kamɓe noon kadi ko kamɓe nodda hen gam ƴewde ko fati e gueɗe biyeteɗe fitinaji to banggue golle. Ɗum noon ne kadi tawa rewnete ɗum ko yewtere yuɓɓude nde ganduɗa tawa koye nder kutorɗe e laɓɓingol, kala ko gollete ɗo e nder leydi Sénégal walla ko hutorte ɗo nder leydi Sénégal, histude hen fitinaji ɗum woni darde e HCDS e ɓen ɓe ganduɗa kadi ko nulaɓe mum ɓeydi doole e nder gomu wiyetengu comité national ITI. Musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe haalirde ngendiyankore dowlo Sénégal, ko ɗiɗo kabaruji dabɓi e ɗemgal Pular min tongannoon ɗo e RSI Radio Sénégal International 92.5 catal hakkulle ɗeɗele to karallagal woni toon ko Ibrahim Fall sokhna Thiaba Seck chaîne national ko Seyni Diop e yesande ko gidde mon Sel mon El Hadj Omar Barkabal Adben e kabruji ko waktuji nay toon to chaîne national halirde ngendi encore dol Senegal boyta ko Ablaye Tandiara te demgal so ningi Ablaye Jamnyal
1: Radio Senegal la radio qui parle toutes les langues. Baru gila kada gila kajo Senegal Ablaye Tandiara ali khibaru ndofandi matora tabase kanu danga misinga oga jopana kada nkebe hotel kada nokmenoko Nairobi agen Kenya tori de bingam nan twite nan Afrique do France ligi menye kebe do doni dara kinga idi woni lenkia nan twite nan to jamani manka gane president Bassirou Diomaye Diakhar Faye ay kefini gel e kin ko jamani manko be ni sur tewegel e kin ko kebra ko do na kapalenga ru city do France naka ke kapalenga ko minigasi do France naka nga kin sere suga ya anga do wala gella an ko nga e ke ko nan twite nan te daru ir menyu khoret na khar berga ten tikite yon khabarun kama e ke ko nga jamani manke ko nga ado entreprise gobo krusun nga adir mewori ga baka France ado noko be no jamanu o tanania onda de ke nga khranda kelenki oto kadanga noko ke begen ko Nairobi bangana katimana jamani manke president Bassirou Diomaye Diakhar Faye ado e ngeno ko FMI khirse nga ko nga ada khar mewori ada khifte do me mega ten ka Senegal tambon khabarin kama aganta jamani manke no famude nan to ta bega jamani kama asuna to ke fitna bega moyen norian bangi ko nga ado len ko ta ke foy ke flampanji jong ko lolo bangoba e ke ko nga linki inan twite nan FMI soronga il ko ko nan timiro Senegal ko nga idi l'etat ondi nak fin domé ko do ga me famu ni fini kam ma mo ko bia wona di ken ka ko nga na ka simanta nan do no ko be no 13h kha bangi ko ngir cross nan ti eke saka gel dimanche dang ti ke ko nga soro go na li ek min ko i système ken ko nga nan ga bonondi be be ka ten carte internet nu ko no nga e ke ko nan twite nan comptabilité ke soronga il ko nan takran dang ke len ko nga ido gir nan ken me ko nga ko nan ka ti golle ke sibitindi ni bawnu fofo ka ten ka ti système d'information kbaren ko magal al khadi dang ti ke ko nga ko be ni gir cyber criminel ni ko ya logel kundi ngra ko nan de ko fo gabe bonondi a kesu commenter serbe ga kliziera da costa ko sana na to ko prante ngati ngene kat cyber cyber de cyber sécurité ko baren kam matigam ko ruk ni na fere ni na loi bangandi ke loi ga sebetin gel kin ko baro kam ko ni ga ko ngol dan kanto de berni randan ken Senegal ko ngidi ginnan ken me ko nan ka ta haduma ko ncu de manu ko nan serbe ngana golnya ngana khoro ngana golle ke ko nga anga e ngene ko atunu nga anga yi gana kenyan ci lenki gem ko ruk ko ni ngene ko serobe ni ko nan ni to gonyang fankan golu ngani me golunya ira kata e kiti gankatam e kotisen no kuno ko i presse bangado ke de sécurité sociale ni nga ko do ha li gana khoro wali gana woti ko ngai gankati jare ni kinyanti ko ina kwa japo ido kenya grinan kan ni me ko nga ado la kharakhasi ko do na fernye gankati kinti bitindi mo kobe bawnu fuanu ko ngai ganka wa wali branga bawnu yogo ni gonyang yi min ya danga ko nga wali gonyang gonyang uta ni gituwana e ki e mun ko yembu ndak ni gana dugti ni tuwa annani ko nga kali gana khoro ilan taka fokki takel ke nga e gam ko rina ko ka ko ngai gankati ron ni i presse mo kobe ado caisse de sécurité sociale mo ndair ken ka nga hotel kada communique bu akli jambati jambati an kada département bonkilin nan twite nanti ek ngi ro isare me gwan ku nga na fumbe ga ten kate réseaux sociaux ni ku ro nga ari vidéo nya bagandi ek ku nga khota bege ek ngi ro ikuti ek kam ku nga na sum pangandi ek ken khota bege bangandi ku ngi dikuti ek ngi ro tanti ko debu sikki su kan kefni gel ku khota ni ku nga ir ko nanta a vidéo ke fo siro baaw ni ku nga ger khaybe yu beni bagandi ku nga ku khaybe nya sababu ku nga ek ko do fanka ngan kat wurni dibate iga ballo do khota ni beni gi kam ma gan kati demani ga bakki kam mo be kafrin kha bangi ku nga nan twite nanti ngrabe ogakile e poulel poulel ku nga nan twite nan debanu ku nga ga département kafrin ku nga nan twite nan haruma ko bega do nga igam ko jare kala mane kibi gi maha ina grindi nanya jare ka khore nga aro na jare yukuni tanani tikatia imerike ku nga do kenya la kharxa sen me ku nga ar ku ko brambe ku nga igel consultation be bega ten katia jare en kbarin kam ante godet ku kana ante tamatu kana trin kanu maru ku khibara nyoma ha o se won tondo ndagalin to ngi kenya khaya Ablaye Tandiara li khibaru ndofandi kat kané se ku mané magri khibaru ndofana kada balantin kankane
2: boy de Abdoulaye nati ya oy dia Ablaye Tandiara sum tire biara bia manga bisim fi mabundu wadu sofra maftek bo Moussa Mendy Madaba santi gi mor nyangma ke tulam te di bo djuma fcha tita radio Senegal international o mo nyangma nyalte wewe gi Kenya go beli ya frangi dama hina la min Senegal matombo gilma ya luwa luwombo ina ala min Senegal ma son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye rengi dina ngit nang bin tit ne ma ba ma hur nyaba ko gi blam rengi di ngit ne ma da sungu binyang ci ngabi ngi bi gi gouvernement ba ma fundu wadu we ma du ginan mo hur nyam mondon tangin mo gi ke ya sa min di biti ko mvole per ti dande mo hunya map gadu ngojibi jangumon mangi ntedi France ve matongi amo ongi totimo hurnya madagi bi mo hurnya holate mbongantini ongi umo hurnya mo apor ni kin kitikin tan mabinya ang ngomantingani en gojimi nyang bon ko kimbo afrigo kina madagi ngisembe wetinga fi sujore magiti fi mo hurnya frangin den bitengi kudma ngi bi mo hurnya bamba gi bitengi kudin kasma yantene france ngi afrique ma ndiwe ma yantuma khajima todi podbe ma bi ina la min senegal ma atiti bima bi antetene afi frangin dema abina bi rangin dingi anina lante ay mahurnya hime higi agom tour mahurnya mapki tour ngingi dema ba togana fer fombo mi nyabo efemi hemadu bi nyama madame kristalina georgieva etone ngi mahurnya mom kinen bi mahurnya ngobri sante ga babi sip ma samindi bi ngin dalma bi madanti nyatirna am nyugning tour be ma ngi senegal ma jarma biete mara dum ko beego mbob lipti beego hina la min senegal mi gini son excellence le president basirou jamay jahar fay e maget manan jarma senegal ma ceteni ammo bi nyang ma gimbo soko tiningi e kontili ko gimbo yakitlu ngo jimrap ko le gimbo so mo gimbo ko bam hitma e umatingani witti atra de senegal ndani we gi nyap ketama hu ni beb senegal ga de soko tina port no kurango ke gi mo hu nyafana get magi jarma tangam ne bi nyang ma mo senegal we ndiwe antuma hachuma senegal magina ngipto timbama anwamu bundondong umuhunya wewu bapti ki nyuting umuhunya wewi ki apkang binyang ngi kema bagat ni sukutina por ni kiafe gimbok puding kiafma tingi bogina la magimbok son son jiko we madu tinga ni fana ambitir tu bombare fap nyukumba mangi bigi ipres ngi bigi muhunya bagi bigi kes de sécurité sociale we tona ngi mo ugige samin di biso gi muhunya gi ke yobudap sin kinanga gi muhunya gi nyant ngi binyang ma mom gi nya huno ni gimbe biya to kinana kya fe senegal samindu madaga ngangna barambo na madagi ngabune we madub ginang bigi mo hurnya amondi jachanu nginmo bigi una kwa beg japo beg to nangi bigi mo hurnya ben sagi anwa mu samindi gulmangi bigi mo hurnya mesa ga yale ngi gobri sante to kun deglo man tingani to tuma madaki bigi mo hurnya ngi ponji ngi nyangma ammo amtedi senegal ndiwe antuma hachuma ndin chachani nginmo bigi mahurnya bekbagi bigi bulel tongi ana departement kafrin kobeli beg madu kontil li mahurnya kek bagadi yo apor ngumuhurnya wew bakti dung sigi mbeduo kek mahurnya mo gulibono ngabama samindu mantingani mo bomada padanga gulikori imahurnya megi mer mahidma magina ni mahurnya ansagi samindi bedango bangudun sigi mbeduo la binyawa post de santé mantingani bigi mahurnya bamba gedma samindi bianti abong mo hurnya wewi bigiu apporting ngi lo am teding bolel magini kafrin mahidma wetinga mo bigiti bo bigi mo hurnya binyande chefingi ngul mo hurnya fefe gi ong jamra we ma tongi en lun tangin mo sungungu mayo ni sungum binyang kemik tahla bigi mo hurnya beg madu ngi gasma ngoba ba be sagma wetinga fana ugbande te fo bi chetet bo mo hurnya wewi gi poste sante o mantinga ni apporting ngi lobo samo ma kingi chetet dade bi mantinga ni fledu thi olamba ta kinga bo a mo hurnya bapti wingi lema bujwema biara bi jamang bi sin fuma bu do si barata ba ca ba sek je meng bi nyang bi gene ma be ko te bi gladma bi li bo jaga toron sentiment do bi amba ma se gun chama en je ki tinang nga ti mo ne me ki bi amba no minima bi nyabo khadi sisi
3: Radio Senegal, la radio qui parle toutes les langues.
4: Wede seko mane assalamu alaykum badi manin kona kamelalu mbadun la kibar di auto filation radio senegal kibar folo kayten non kal yalan ko kunundron ko memu han kabi 13h ti wolle atako soto ila serveur bato memu la machine ma bumba do courant ti yaya tene dron ko kulum yalan ko han kabi alfa le wilta ko le ko ka fu nyintem folo ti nyintem fula nyawti han kabi kuto nyantara tela jele luwal yelo jeto mu jumal la foroti wala mu ate ezerara da costa mi yalan ko han kabi ala londo tata wo fanna toti foka akanta fanfan nga defense earning nga fan soto adne numero ko la fanna toti atafon livre blanc sa fe jetole aning cyber cyber sécurité ako don kan kabi ni mo kulti mi yalan ko senegal nyantra lola fonni nale ako atako se soto nole barbitun ko han kabi kantaro ka surveillon kende ke han kabi wala wala tene ka kili infrastructure critique ay ni tan fanan ko ka foko don kan bi bi nin ñim pan si fal nata wol atakol nata dro tembo temba katabo kataba yi se lono nyaadi la ya ko jaar bar fana loi ñing ka fenfen ni tataay dunta no mo ya ko kiskis ya lon ko abota mo le bala dron ko loi bunta nga kan loi fala dol be lorine bar han kabi adassa tale soko nyantara lola la fere beke ñing ziozi on katani mon kantentina ning senegal ma fan kan dron ko man torolati mbadi manin kolna kamoy lalu hanaka bi ate Senegal banko kandronko secteur do budget to milliard anko hanaka bi mbuka versement ke fo min satina ni tete e se hanaka bi la protection sociale se nyonno nyaminto wala mu secteur informel to a donc Senegal hanaka bi jibo kono tele ko kodo min dundi jin sa fono le kemo keme tanko non to be tele ka dundi jeto wala yatna bi Senegal man sakunda wilta ka kuto tewoto hanaka bi kanyin secteur informel ta ke dundi ate kono wala munyintiko ke dundi ipres la keso kono ikar hanka bi versement ki jeto ina kwa japo se woto fanfan na fanal to fanfan nyita niko ka foko dronka ni be kol ke la dronko ya ke kachati ya e kono ifanu dronko na kato nyama ise fan verse no le yela dimbal fananta yul fananta ke verse etel min formu ate marchand ambulant fanan ko ning ye nyun ko to nya yandi se woto fanfan bari ni be ko ku ne kele ye kila akwo kono na kato nyama se wo ka ki jeto ina kwa japo heni tani fananko ka foko dronan kabi jalogo nyantara kela jele ya ko fanundi kacha kono na keto nyama ate protection sociale man sakunda lafta kaminke isalo ibe kuja ma kela je nyaminto ani cotisation be keno la nyaminto mbadi man ninkol na kamulal han kabi mi mu platform oti banko la ko ka kota ka kacha sa fono asiata sanji tanti tanor mai sa jang wala ya fodron ka ko nyim platform mi yalan ko dialogue national ka kiya ko kono femfen mu banko la fanato ti amaranya wafinya kuja ma bijeto itikara kota ka kacha o kacha kono doronko ako hanka bi ko kunne bota jeto kalandi tabulo kan na boto to hebe foromo prepare la mi mu banko la fannato ti na keto nyama be sa fanje reseaux sociaux bi ti loto doron hanka bi ay nafa soto le to mo min na dol ba fala man nafa soto kartantan dol la ba dol bi jeto ay nafa soto le katunga te mi mu ate departement hanka bi bunkilinto sa te mi yalon ko ka fa jambati ate nyum fondinke mi yalon ko doron ka fa alfa yusufa sise wala fana mfali son du atem fonnin kel mi alanko hanka bi akadi amba ke reseaux sociaux to atel narata dinkirato bala sareto kono ha nyin kuma kan fo bi wakata kuoto mi alanko be jahal sate tan seynin sabah wol sitarno nyadile hanka bi memu ate gioti ta sosono la memu courant ate o dinkirato forasti jeto ni la musol lafta kata kata ate jaradu la dinkirato kilometre moani sabay kamintama kulo mi alanko bi ay be jahal wol yatina be lembala ka wuri ka dunya be kili mon partager na tarin kaman sakunda kili ye makoy fo min sati na kuronu jioni kujama bije sa soto no bar fanan kele wulo min ta ka kuntu kuntu lala kulo mi yalan ko abe man sakunda fanan kilo fanan toti pol lala kulo mi yalan ko abe man sakunda fanan kilo fanan toti politiko la fanan toti taxaw Senegal bi laftal han kabi opposition beke baklin fakilinti

0: mais han kabi opposition Sénégal mériol be a gagné Badounou han kabi sommet Afrique forward ko le mialanko Afrique ni France be sidin ka kacha han te brinkuno a floto wala ate Kenya a Nairobi hayati na dron han kabi Basirou Diomaye Diahar Fay dron han kabi a nink ak mimu a banku tansaba kontoti ni le gouvernement te benta djeto ka kacha ke Paris nink Afrique banko be kasika kacha kunu nga keta kacha te mialanko mimu ate économie le fan toti aning han kabi entreprise ol ning France ning banku dol tema ngana kibaro kum han kabi ate France ning han kabi Afrique banku tema Basirou Diomaye Diahar Fay kunu aning han kabi ning Alpha Ba mialan ko secrétaire général FMI ana bentel kunu e kachata he han kabi don toro lo kota ka kacha Senegal banko kankol bi nyadile aning fulanjan fana mi mu han kabi bi conflit mialan ko be Arabie Saoudi abaman toro min kamala nan to Senegal banko kan be naka ne doma ayata na dron ko bi ho kacha nyin kan kabi abitala banna tumumina FMI bala han kabi mission kelenan ate Senegal banko kan kulumiyan ko bi France banko nyina mu foloti nyin ka somme sifa ake anglais banko kan memo anglophone banko ti badi manin kol na kamalalo nyina mu na banko ke baroti ngamin kamanal badi ma khadisi se chabasek jeme ala cabine technique hani jeme sarbe senation almanti nyankuna kairala zo kasumay
1: kebe hadisi se njomde safu mi pop kan bika jantene radio senegal am je machine om chaba sek jeme o de ko palol ni lo bol babaj kay ñur ko kan mangé ko di xano abujo nor mo fmat afrique di mo fmat france mi ñe de ko onk africa forward no ba encore ban mangé afrique france mo kemi di kapanaka mi nairobi bon ko je ku ya ñor ami ani fanatu mo fla basiru jama fay jawbe ko palo kami ko président banco ma afrique boko ko je ko ya nyoro di anu manje o man fonet mo fonti france emmanuel macron kanyora ko kila ko kankan yo ko fang man ko litine ba pala boli mare po be manje nango ola kami afrique warento ola ko di fusukate no baba jo afanu manje wan ko ngolene ko mi kadi economie mas ko rasi fang mas ko i medio la mare po kanu manje ko ko ken entreprise maxati france di po sami afrique pan ko ya nyor be manje bon ko ngolene ko seloro nyen man broka boli bu man bu koy metti torel ola ko wadi kanyora ko kila be jardi kapana kami Nairobi Nairobi yoy di mo famati Kenya do nan ko banya kayanyo jatu bu jemere ba men fatu mo fala basru jama fay na ngar frime na lobo di an ko banya madame Crisalina Georgieva na la quadrette générale acte fonds monétaire international FMI de lobe di comique di wanu mangi wanko ngol na ko sofor jak di woné wanu mangi Sénégal ko yo kenno kenwa bandi ko mang fon man ko sofor wala kamat comique be mangi bon ko ngol ko kan yo ko Sénégal e bajo wanu mangi wako yeme fon man kami futika fofu man fuyte moy nor yang wala pe man jama nyu bon ko re di futika fuki la di konde lo pop man te rajaw mi di énergie di pop on ko lobe nya essence wala rike di gaz man te pan ko ne man telet ko benen barro ngolene gor economie nationale yolla nya bu ko gabara man ko mi ki nya djajaw di wa fanu manje pan ko manje bu ko ngolene ko djom fa mati Senegal jambu fak ma lebi di wala na nguja be nom wa fanu manje waje di mukana mu kila jambu ko teben ba chaba bu kila Senegal ko de kan wono ko ngolene man ko ngolen ko sofor kanu manje nike economie yolil e jawoto mom ban o jaw jatio ko onu fano le to manje bon ngolene o yoken filafia kami i presse di caisse de sécurité sociale ko ko kala ko be fang man ko jumore di ko manje pop wan comedy e kan kan jamo di baji wan ko ngolene ko sofor kanu manje sembe sire wotumake mo ke mi ina ko japo di ko ke ngena baba je kaya nyor kanu manje pan kusumor be manje nang ro baba je nafa mati minye sikori silet noko roto nang no nula bal di kan manje boko kine di suke en kula benya bulel di departement ti kafrine ko ne ko mamang man ko senil uru mo jake di ku jone ni wo di po afrique ranu manje pan ko ngolan ko kan wa ami ami rawoli o akenye man ko tepil poste ya wonu jeti santi o mi di ejue di po po centre ti ko ngolan ko sontenor rope be yi senang nike anang an abajo semoto wati kukil la tamanje benaje jaw kam media ONG jamara kabako ko so fam fam man ko so fare man di.